Ni da ni da ba ni da ba ba ga ba ba da ni ba ni da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga ba ba ni da ni ba da ba ma ga